0: yab ching ke pe ka nga tar nga zhe chi ma si ling ki te so na shu pe ke kyo to ta ni re mi ba she ji hor ta shu yu
1: ta re nga zhe ko na cho hang ba se ju ta mu xin jia de xue jie ta de si ling yu di di ji pe su so be yu xia re
2: xi xi ki da ki na zhe yao ge ke mi na wo ne ni shi da neng ri
1: yab ching ji be ji le luo wo zhong yi shu bu ri tan duo ma pe ba yi ne 大家也真正别动眼，认真看不明白。他这业绩太多马屁皮了，我做还想谁了呀？业绩太难做。是。现在马七啊，看到这业绩，看到这送土了关节，叫我老皮个的。
0: 业绩太多马屁皮了，我做业绩太难做。啊，老宋。

sila sila sila chao kar da ma sa la la go sila are mo kar da cha ro se ro si sila ko re tan chen go go lang se lang go sila sila sila sila dai lap zin ri so ho je ri go ya a re jang sa dam ri so na dai ri go ya a re lam pa tor la de kar po la si sila sila

Amanya dariya gongya da mi na tholon ru mi ya je jar po nga che ya ni len ro me ya kore je jar po che mo wo de yen ya wo de re mi na dan dan ru ri ya de de de sang chi ya bo bo la ya Kore chi yang kan sang mo ro je la ya pep gu ba yam chi jiang zhan ru ye ya jie di de nga mi ya dan be la ya kore bi lo ni cha cheng kor wan qiang ya bu lo ni wo de zhang bo er peng ya lo ni na zuo wo ya lo ni dou ya Kore temo zi lang la yau tang ga ya, chi kar si dei la pe pe go na ya, gong am hong chir chir ya, yam zhou de ya. Kore to lo chen song me ma jam na ya, lam ken ru se na zhor ten go nor ya, la tar cao se na ya, yu re mo ya. Kore kankar ya chir chir po tong seng ya, sa zin bu gang du ma zin go na ya, ten kab yon rem na ya, car bo che ya. Kore chir nar khir se na ye re mau ya, na zin di chir chir mar ya go da ya, sheng zin bi pa sa ya ma zin na ya. Kore ma chung sem chem na tsar po che ya, tar cho tang ta na ye re go mo ya, lang ke sar mu po ya, dong ke po ya. Kore pung ro re hon re ma chan na ya, ra him ni song na tsar po che ya, nga go po ya ca ya, en ro la ya. Kore jimbo den de ma en ro la ya, shal leng gar du je ba dor la ya, da gu re dong zi ya, a ba er yu ya. Kore da gu de ca yin de ma yu ya, long gu de chu le dan ping gu yu ya, zhe gu de xiar le ya, gar bo yu ya. Kore jo gu de ga de pe na yu ya, gu yang da sen da dam yu ya, po te co pung ya ya en ro la ya. Kore jo di re nga me tam pe la ya, pa mi na pung pe ma pe se ya, pung mi na pa ya ya ma ja se ya. Kore, ninza na zha, wo sou za jiu ya, da mi

mal cha chong tar we ga pa ma ka song kwe ze mo zo sa ne ya a wo ye ju su dan pong la ni her sa ma xiao se che he zi go sa ne go le ba ja tan tor wa ma ya

zashin ziwi sankwan chukun namba. Di dar ta zhaayang hiamu shiktaan demni chiesik dalong nawi sisin rojin ba denji na zhongying a long chana nian chana sikyab le kong warkan chanlam jia lobu zhong di tzu jibi len chan yin. Ngan jina tang di len chan jia nian jun ba ren chan cho yin. Sankulanji, tang di lobu zhong di tzu jibi len chan nang da Xi Jinping gi ab je sla chong le kura lawa xi bi pul ani pi nang ga sam ba jir si thar sin xi gi xi ba le ma mang mang chu la thom nang ha le ma wa yong a xi gi xi ba tang rang ni sa ji xi po pi gu ni ab je si je gan dil ba tang la lin ba xi gi xi ba jir si za wa chik ni zi mo ji par xi gi xi ba shu gu yong ni ab jir si sa pe xi ba de ma lig san tang xi yong san tang tan jur san yong wa zi xin xi gi xi ba ji xi jin 其实你是不是能动起来三百个四十？

Shug yung ni yab jirsi sape shi ba di, ma lak zhan tang, si yung zhan tang, tan zhur zhan yung war zi shin shi gi. Da na Xi Jinping gi zhong yang ga shug yung yab jirsi sape ngu chi cu shung ga. Cun de tang so zhig bi tuk anong wiya song xie ji am na di yin. Ma lak zhan tang, si yung zhan, tan zhur zhan si yung jir zi shin shi ba na, shug yung ni yab jirsi sape xia ji nang ni ji gin ku yin la. Jirsi la ga bil tong wi tab hi ga shin shi jang yin. Jirsi jitar sape si na zhugndag yongjir donhang dezam si gede. Jirsi ji si si zhugndag zin ge la. Jirsi donchu si bi zhugndag jing zin ge ba dang. Jirsi jin jiwi zhugndag na dewi zin ge bi tog ne. Jirsi ji si tab kal si si su shug ta pancin zhugndag siri dang. Lagtar sirim nang ta pancin ga ri. Jirsi ji jimji ta sig ngu sig jian si yongwar gandhi si de. Shug yung ni ab jirsi sape si bi si ya mingbin lahta de, tobhi nyamdun si gi.

Ni tembu sarpanda dadan bagat sichin ni latr sha jerele. Gina tensa yul jing ngcha sungkhin yul. Makhu thongkhung ra cha chonggen sungpu la zqwa le khung nga gen jin ar cha dar nga pa ge chi nyang nga nin de na yul nge tsul pi jir tsa kegen gen sung gen ne ke bu latr tembu se gonun de cha shosa chabdre de dangi

시계시진 비 녜출바 하정 모노답게 녜출 개근라 자첨쟁 겐송 만당 위 녜돈 테리오세데 니급 너트르 템브 잡르고시 비미나 따따 너트르 제진 비 녜출 자첨 남드기 제브센차 카섭등 마출 레콘 등 나율 녜출 비 개근 등 응근 카슬 즈이데 참꿀 리치는 녜수가 나율 녜출 비 참튼 개근라 겐송시 요세데 중국 멍멍 로브다 제모 참능 토동게 개근 제모와 닌자이 딘능보 능 나율 녜출 바 멍제버 Chamkul lechir ngay suga lotsila lepaar jimtsintay de dangi ngay lin debar ngay zinshepaar ili. Tena ngay sul cha chamche songchub chapkung tang loksa chi yuli. Nikab lagtar tenbam nang ngay sul ndiwa yonar di ngay sul ngay sunga ceja kona marcha var. Nayul ngay sul pi ngay sul dungi lamaga de dangi jirtsa kegang ngay sung zoro zungi nila kilbi songchub ngonjir sheji de yinam ser. Nikab lagtar tenbib ji shug mangpo ni nayul ngay sul pi chamtan kegang la ngay song si yule. Ngay sul la chi shug ni di to ta ngay sul la chan dangi tul gui ba dang ngay sul la cha di la po ma hui che ce zili manma vi lang sha ka sil zu yo sir. Ngay su ra gong sang tong vi shug ni chamkul di su jeb tenbib dang lo sar dang di chan ten su nyin mu ji je gong sang tong vi she tib la za song sil gui pi lang sha silu tun yul di. Char tang ta nayul ngay sul pra li nun kwa dig ma shil pa dang gil di li nun kwa dig she na yang Shekhin ji ngay sul cha tam jen ryo la tenbub la tsa song she gui. Ngay sul la denjiga chol tan je shu ni, marchul li kong ji na yul ngay sul par uitsam je li ni deng, uitsam je ngay sul khisla kwa dhigi de deng, denjiga tuanchil deng, lirig chol tan tel je lo su deng, so chung jondar she gui ser. Li mi ngay sul gu shu ni she na, marchul li kong ji jakab je tenbub tar, na yul ngay sul pa li mi ngay sul la she gui tsil sepor ten yu la. Zhongyang norhul hov chinan chimlik hov dang ga gergin che mu wa, Shen Jianfeng gi tianbu de de qi na yu le ngai zu le bi li sam de tong song ju de zhe zu jian nian ka jie chung de dong ji de pen tu yo ba ma sen mer zu le kong la li de ma tan bi ke bu mo zu bu ren huan gu xi yu le zhe

Luyan ti jurgu da cikjor nyen puti ma zo wang mi du ina long yen ti zhungdem ki long du chi zhugu indu gaya. Pyoge du gyurwe long yen shik la cha chong du ina Porchuk Lushe ki rindang ni tse mi ba shik yin. Porchuk Lushe sora ni nam gyun geche chun mi tu bia chorwa samu di berna minna zo ka chewe du ngay lam. Yana gale chenpo tar gyaga to bia nga zhu gupsu gyab chung ne yang nyen pu shik ta nyam tu tong yuwa de ya sik yin. Lushaygi yigurgi gyuzengwane xewinne Lushay deda hachanggi yungyukaguyu kanyisina Tsiki tonda mayigi lamne matongbara chegoba maase Tsikjor pyogegin debjordan tunba Hagwardu mayigi royangi tangguriyang yangtagwara nchukukiyu Dini ge yungyen da tsiktingyen Daganinshi xeba xemutsu tumungi nyezule jube gyuzegi nyingju res che chuncho

0: Zemlin ki tirin kasan.
1: Sengli ge gong kam sa, siam le zemlin ki tirin kasan shibi le zeng shugu yin, teng di le zeng ki nang tuen zo ni.
0: Gekab ki zhu xi xuan ba han zheng ki, ba zir ki qing zhi bu zhan tan jian zom na wei gor ta.
1: Zhong gu ta sai ru yi sa xin ten bin za zho, to zai sa ba de gyu xin yu bi goro.
0: Jermen tan zhong kui nyam le le, dun lam qin bu ten bi goro.
1: Egyptan zhonggun zhewar ting sebi nangdun tan yu ringgi sun shu dian yu jibi guro.
0: Mongchun ni gru tan zhonggun nyamle ting sebi dan ne, tu mong to targe ki namba sabu du xin yu bi guro.
1: Zhonggu tan gini yi nigi nyamle le tiwe yang xin gachi wei pardon du yu bi guro so yin.
0: Xiamle ting di li cengi nangdun xipcha nam sin ro.
1: Gikib ki zhuxi xun ba han zheng ki nye chara bi jin tu, ba zir ki qin zhi bu zhan wei la tan jie zhen na yu ba tan. Han zheng ki, zhuxi Xi Jinping ta zong dong lu la yi tab ju ni chi huo, zhong gu ta ba zir ki lian wang ji dun cao bin zu yung le gyun dun a gun di dian bu tip yun. Zhong gu qiu ne to da par sum tu, tab ju ki to zai tan, pu ki da jiao to ne, zhong gu ta ba zir ki zhi war da dan jin bu ta pi ye dong gu yun. Ba zir qiu da nyam tu, Gikib nipiwe zopdaagi tunmu ngunzin kechin tuangyu yabu cheto. Chuzay towe tabju nyamli li gundi dani. Gyaji kongbi zhoshinbi gikib ki kipen songkyung ta tunmu kongbi li gundi dongchi gikib chenbu ngintu kursim ngun duyu. Zhonggu ta bazir ki nguizhub nyamli la penzu sabri rengxin chewa ta nangkin gui shu chenbu yubi. Cho nipiwe zhonggu ta bazir ki turim ulen so lamsu ki nubun dunbi tiwe libu chenin. Nyamle ti, cenzen duze tiwe towa ta, sor nu rinda tiwe chewa. Tabju rengxin, tiwe chewa jeg cho su gundi dong gui si song du. Wei la yi, niwe lo xie xin, bazir ta zhonggu gigib nipiu chep si te pen zun yi chi che yu ti, zobda gi beri chu ngar wei shuk zir qin yu. Mi ngar, chong ma rinu le ngar chong yu mebi dong di po xin yu bi. Bazir ta zhonggu lian wang jidun cao bin zu yung ding sab da dong yu ti, tiwe yang ken gan chew qin yu. Bazir qiu ni, zhonggu qiu ta, tun mu to, turim ulin gi tun juru nubun dunbi qi ni, qiab gong ka gi nyam li ding sab du dong du yu ji zong ba xin.
0: Sir Wei Ye Zong Tong Wu Qie Qi, ni tu zhonggu ge tun cim zhi nang wa, ge ji ling qiu gi ding juo sang bu qi di, ge kib ni bu zuo da ki chun mun le yu si e chum zhi to ba ta, qiu ni bu nyam li gi yi qi, ni shu lang cim le ming da gui ba. Doji cha de bu za zho ngar wei sa dian tu qin ba. Chua ni bu nyam li le zho lam sa ba du yu ji ju yu ba shi. Jinda nga bei deng ju du, zhong gui ge kib ki zhu xi Xi Jinping ki zong tong wu qi qi ta chui mun na ni. Zhong gu tan sar wei ye chou yong ki tab ju ro de zho wa gun qie mi ba sab du dan di. Tu rab sa bei zhong gu tan sar wei ye lian wang jik tun cho ba du gu ro gun tu gun di dong gu ti jin jik du mui tu na wa shi. Yi Xi Min na ti, zhong sar ki kib ni bu nyam li ding sab du dong gu ro gui shu sar ba nian yu bei ngun zin qi ba shi. Zhong gu tan ge kib xian war ki zhong wen tu, zhong gu tan sar wei ye war ki duo ji cha de bu za zhuo zhe wa tu mu me yin bo xi yu. Sar wei ya ni, zhong gu tan nyam tu tu rab sa bei lian wang jik tun cuo ba du kin yu rob ki ge kib ang tang bu ti yin la. Zhong gu tan gu ji lam ji nyam li yi qia ming da gui nga xu ki yu rob ge kib ki chi xi gan yin. Di lu ni, zhong gu tan sai wei ye qiu yong ki tab ju ro de zhe wa zu ni luo ju kor wei luo xi yin ba ta, qiu ni bu zhe wei pi ge lu gu ki cim si ke qin xi du li yu. Ta ding ki chun mun nan zhu xi Xi Jinping ki qiu ni bu zhong wen le xiong nun ge ba ta, pian cun yi qi sa dian tu dong wa, nyam le ding sab du dong wa, pian cun ge bu zhe qie di, lao dan zhe ni lian wang ji tun ta, ma wen tar ge ki wei dong chou wei lam qin to gu ni. Zhong gu tan sai wei ye qiu yong ge tab ju ro de zhe wa tuo zai sa ba xi du li ge ru gun di dong gui bie nin su nang wa shi. Bi jin qi gen luo qin sa kong tang kuo le shi bi ju gong tu rim xin ju kan ki ge gen qi mu wa cui hong jian ki. Zhu xi Xi Jinping ki nam xie ke qin li. Zhong gu tan sai wei ye wa ki duo ji cha de bu za zhuo sab du dong wa meng xi dian tu dong gui la. Gun qie mi ba jin bo le yang qi gui ba sai xie qie yu. Ti zhong gyur ge kib ni bu zhe wa pi ge dong gyur tab ju ge chi dun qie ba ta, nyam le ngar wei ding sab du dong gyur ka qiu se dun qie yu ji ju yu ba shi. Ming a zhong gu tan sai wei ye qiu yong ge tab ju ro de zhe wa tuo zai sa ba li gyur gun di dong gyur ni. Ge kib ni bu rang wei pi ge ge nang ne gui ku xi yin la, miu zin qi wei ge ji tu bu wo ki dong mi ge dam ge xi gan shi.

Taji, cho jebdu ki leshe di shizi le yinba yinna. Olu, kuma wo ne, delung, shobo mana, delung shabe kuma, olu lula yindu. Kuma doji chata, pazin, tonga yuto. Leku cho la gyun na, ningu lhema gyun sho. Bur yung cho la madon, cho bun doji chadu. Bur yung cho la tang na, gyalam jubi cha yo. Gyalam jubi de na, chulu nima cho she. Chulu da re de na, cha la, lungbu tang yin. Lo namba lenge. Shamla yina zangpa nubula ki penchong shizi chong jiri xie tongme zong dana da xiang rengchong chong su ne durub shu be nima zhug be le xie chidu tila ya sen na taji nima zhug be le xie di nguma yinba yina ani shingga dingla ya shingga nge charje jo jeb charje ani shingga dingla ya da lega di zhube gyurim chula ya saa debe nima dige rwa shingi lodo ki nima dige yina 죽죽대야 죽여리 틀어야 니마 죽으시고요리

0: Lo nambalengye, lezengi jugdu ina nambalengye la nyamchoo shuwaya di pyonchoon zhongba zhong, horba shang kong suya donggu yuwe da za chibye gubji leshe chidu, teji nyamchoo shuwaya in senga lengye ki to lulu nga sanchoo naro. Leshe di lang nanggen di ina longba tage mangso wongchoo la redu.
1: Ye dagdung jile, injang anjong ne, kung dagdung dobi, ika atare. Tutirin chavu uli yari Nitero liro oni kiri Tajak minjaksu uchu lila Likakpo mari ilang uri Kaksena payi epundiri Injangzung ala ani gyundo Unjangzung lore ematina Chutok musala amiravri Kya po jing go yi, yu ra lo te, lo re la ra re, e ma chi na, a ar ngu nam la, a to un do re. Dobro ta re, nka ta re, na jak cha kar me, nku ti la, a to jung tu ya, a nya mi re, nkar zang da re, nku ti la. Aro chi mba, aro mi re, indo vruk ta re, uku uti la, na tangji chi pa, ani mi re, intero sambu, uku uti la, akakon to pa, anto mi re, la andor ma che, indo li a, ando la li ma, alu li a, andi ma che, indi li a, A tung da kolo, ondi ili a, a angu ma che, ngu un rinso, ngu lan de pa, a chan rinso, un au sumba, a ra chungku, ga ra la rile, chi chi se, morile chabla, a yu chi se, sak chung sora, a na kherko, o lo bla sema, a ni chi de, Inkya dhor yu a, angu yung te, njagma dharun, mte tiri,

0: ཡང་ཅིན་ཏུན ཚོབན ཟུབིན དུ་ཤིལ ཀེཇིཇིཚོནེ ཉིར་ཤིན ཁེལིན ཐ ཡབ་ཡོར ཀེཇབཅིཀུན ཐེཏོནེ ཁོལ་ཤིབཅེན དུན ཡུར་ཝེ ཐུར་མ་དིར ཟམ་ལིན ཐ ཁ་ཆེ་ཝ ཐ ཐབ་ཀེ རང་སུང རང་སུང ང ཕེཀེ དོང ཐབ་ཀེ གིགབ ཁང་ཡ་མེབ རྒྱ་ཅུ ཆུང ཡུཅིསུང་བཞིན ནོ་ཀེ་ཝེཅི མོ་ཅི ནི་གེ རོ་ཆེ ཟོ་གེ ཆེ་བུན ཤིན་བ ཐ ཀྲུང་གོ་རན ཟ་ཏུན པེ་ཝེ ཚོ་ཅུང་གེ གེན་གུར་ཝ ཤིན་བིན་ཝེན ngarane mi ji gi lewa ji tyun chobun zu bin du shi ti monte ni gi ru ji zu pi ge gi lang lin tha ha jang chang bu yu bin wen ji chi gi yu monte ni gi ru gi ge gi sa ji tie zam gi chen bu me gya yu ri pi ge chin bi lang lin le guo yi tyun ke tha zhan yam nga ge ji xu ji ngui zu nyam le ji chi bu ni gi ge ji cho ne da pi ge tu bi zao wei ta lam yin ba ra zhu chung yu pianzu zin jiu ta ni bin nyam le de wa ren zin bi pie ge gen zu lam jun qiong qi ban ni mo zhi ni ge ru ge ge de li ta mang zu ta ge yong wei meng xi dian bu xi yin xi song ba ta gong ge mo zhi ni ge ru ta zhong gui wa ge ren zu wa pie ge dong wa ni xi yun min zu wei ge ge ge zhang su pie ge ge he ba le zhu ni ni bin ni ge yong wei bie zhen sun nyam tu bu xi xin ni dong zhu lo ro mo zhi ni ge ru ro zhang zhen tu bu qi zhong gu ni mo zhi ni ge ru dang wan ni bu ke ling ge ge ge ka tang bu che xi xin ti ni ge ge ni bu che bu si de bian zu yi qi ta su yun za zhuan din bi cun zu sun nyam tu bu xi yin xin kang ti qiu ni bu tu ru sa bi qin zhi nyam le le meng xi dian bu di ni za zhuan nyam le ge liu sa jiang xi dui yu ge ge ni bu yu nam jian ge gu ni jing ne bie li ta qi zhong lo ma dong zhi tolop gi ji xiong nyam le so gi che go bi ne cho ni bu mang cho wa ra pian jun sam xi ta zhe tu mu tu dian bu yong a che yu la ge yi ta zhong gu ji ne le xim ju ta lo bu zhong qi gen mo zhe ni ge ji xiong nu mang bu tian ba ti da ji ge ni bu mi mang gi zui jun za zhuo jun zin ta cho ni bu wa ra bi ri se bu dong bi zhe ta ke jin xi du qiu ri yu ji song du mi ge ji ji tu bu niu zin ta jun du qian le ya xi de dan pi ge ni nga ri xin tu rup gi zhe zhe zuo xi xi Sogu gi dong tu ta nyam nyen na so yang yang tuan pa ti, si di nyun chung zheng xin ta, za ji zheng xin kang li ngun yu bi. Ge ji ji so ne, ge ji xio li ta chun mun chi pa ta, ge ji nyam le sop tu tong wa ti, ngar gi tu gup kang si li kyang gyun kyung chi gu bi si du kyu li yu. Si di yung wa ra gi gup ka ne, zheng gui nga sam si chi sop tu tong wa ta, he ba la dun ki chi di, cho ka gi luk tun ki bian la da do chi bi, tak ju chu si cui si chi gu. Nuk wei qi, mwan zhi nige ru le gie zhi jie zhim gie wang zha song kyung ta, gie zhi zhig lam dian lin song kyung qi bie te, nyam nyung se mu dian yu. Mwan zhi nige ru yi, chong ma rin lu gie du xi gyun kyung ta, nye bie nyam le ta, gie gup gie dang wan zhan nyam gie, qin zhi za duyun gyun kyung qi gie yu bie. Ti ni, xiong chan luk tuyun gie gie zhi zhig lam zu bada, gyu gung yi gie leng bu xi yin bie, yi qi dian bu qi gie yu zhi song du.
1: Gini ya ge kem ni, Afrika no gyu do ne xin. Zhonggu sabu tan, qin zhi zu bi, Sahala qi tan lu gyu ki, Afrika ge kem tang bu ti shi. Qin zhi zu cun, ge kem ni bi, tong de pa shi zung tu, pian cun zin jo tan, zhan yam ki da dan zin gyu, ta gyong qi ne. Gyun do qin bu zhu rin, pian cun da gyong qi ba tan. Pi ge ge lan bu to, lak dan zhi ne nyam tu gyu xin yu ba shi. Gini ya jia dui, zhonggu xiong cip qi mu wa sun yong ki. Chushu lo khan tsu ne kim chan chito mangpur lo dangwa ne. Dier zi sarbi chi di tuin le rinpo le ramdi chi pe par ta. Jiag lam tan chuka chun ne pi ge ki chun lam siar tun chi pa ne. Mian khan tan lop cha chun ne mang tsu di zar pian da pe par. Ni pian nyam le ki nam cha mangpur gini ar tuin to do kyun ne. Ge kem ni pur pian pat nun dien do pa ta mi ma le di zi chun di. Chungu ta FJK lak sam sui mi ki za cho ta tuin ti nyam le ki sui nyam tui bi cun zui shik do kyur yu ji sun yu pa shi. Kuan ki talo ni chungu ta FJK war qin zi zu ne longu tuin ju kor we lo shik shi. Nye we lo shi rin chungi ge kem ni pu. Zoda ki tabju chitun wo, zhungu tan gini ye cho yong ki tabju nyam le rog de zhwa gyun tu sabdu qi bata. Su gyun za zho yu rin dian tu qi ne, nyi pian nyam le ki chum zhe yur tu sawa top yu. Ta lue jin da nyi ba, zhu xie xie jin ping ki FJK nan zhi wu cho gup sum ju sur gu ba dim zhi lok chen dong gup. Zhungu cho ki, nye don kya mi nishu zha zho lue da wa nga bai cei jing yi ne song. FJK qin zhi zu bie ge kub ngab ju nga sum le guo che za cha ki che tab cho yong ne lak lin dar ki yin si kip zha na yu. Che tab ke qin di li, zhung kui ge kub qin bu gen zhi kur sim ta, zhung ku ta FJK za cho si mu sui nyam tu bu cun gu yu qin. Lu gyu ge guo zu si sa ba, zhung ku ta FJK ni pian nyam le sab du zhuwa ta, tu mong pi ge yong war guin di nun din tip gu shi la. Zhung ku ta gini ye za cho

0: Lo nambal hengye, li zhengge zhugdu yina nambal hengye la nyamchoo shuwa di pyonchoon zhongba zhong horba shang kong suya donggu yuwe da za chibwe gubji le xe chidu teji nyamchoo shuwa yin sengga lengye ki to lu lu nga sanchoo naro. Le xe di lang nanggen di yina longba thage mangzo wengchoo la re du.
1: Ye dagdung ki le yin zhang anjong ne kun dagdung dobi yin ka atare Tu te ring cha ve li ya de ni te ro ni ro o ni ki de ta ja mi ja se shi li la le ka po ma ri i la u de ka se na pa yi e pu di de ni ja zung na la a ni ki do un ja zung lo re e ma chi na tu to mu sa la Ami dawe, kya po jing go yi, yura a lo te, lo re la da re, e ma a che na, a ar ngu nam la, a to un do re. Dobro ta re, nka a ta re, na jak cha kar me, nku u tin la, a to jung tu ya, a nya a mi re, nka zang da re, nku u tin la. Aro chi mba aro ni re Indo vruk ta re uku uti la Na tangji chi pa ani ni re Itero sambu uku uti la Aka kum to pa ato mi re Sa andor ma che indo li a Andor la li ma alu li a A andi ma che indi li a A tung da kolo, un di li a, a an go ma che, un go un rin so, un go lan de pa, a cha an rin so, un a u sun ba, a ra a chung ku, ga ra la ri le, un chi ki se, un ri le cha bla, a yu ki se, un sa chung so ra, a na a kher ko, o lo bla se ma, a ni chi de, In kya zor yo wa, an gu yun te, in jag ma da rung, in te e ti re, in jag tu te lang, in ko o long re, in tan jag min jag se, in chi li la, a lak chung kang ja, a ka a wub re, in jag min tong gu, in sun di re, in ti kin duk chung, in chi go re, in jag cha kal me, in ku ti la, Ta cho jung chu ya, a nya a mi re, in do vrung ta re, uku u ching la, a chang jing chi pa, a ngi mi re, in se rong sang be, uku u ching la, a ka kong cho pa, a to mi re, se ring ma.
0: Kongi le xie ti, xie zi ti, kende de xiu bing na, yar de sun ki be, jang ba di, gun de sun do e, ka za re. Tu di ring chawe le ya re, zi ro le ro ni ge re, za jiang me jiak ju le la re, le ka gu ma re la mu re, ka se na pe xu pun zin re, jiang zhong nga la nian ju du, jiang zhong lo re re ma re na, qu tong me sa ne me xiong re, xia po jin guo yi ra lo, lo re la ra re ma zi na, an wen nam la tu se re, du lu da bu ka za re, jia jia gan bu ge din la, chu zhong chu yin nian mi re, ge zhe da wei ge din la, rūp jīn mīmbā rūm mī rī, dō jīn tābī gā jīn lā, ngā tāng chē jū mī bā ngē mī rī, cē rō sāng bī gā jīn lā, kā gōm chū bā tōng mī rī, ā dō rū mā jī tōg lī ā, dō lā lē mā lē lī ā, ā jī mā jī jī lī ā, tōng dā kō lū jī lī ā, ā gū mā jī gū lī sō, gū lā dū bā gyab lī sō, ā gū dūng bā rūp jūng kū, cā rā lā rī lī chī lī rī, ngō rī rī gyab lā yūg lī rī, sā chok su rā lā kīr kō lō lī tsē mā ngā chī rī, gyā sō rī yuwa kuiwa tē, jāng nā rā rūm tē tē rī, jāng chū tē lōng kō lōng rī, tsā jāng mē jāng yū jū lē lā lak yōng kāng yē kāpūp rī, jāng mē dōng chū sūm chī rī sikyo nā tū. Lō nā pā lēng jē, tēng dī mīrī yāng yēng kī lī zhēn nā lō lā yā, Pyoji Mangzhu ge xieba Zangpa Nobula ge Kongrang ge Poyu, Pyonchong Shizu Chongji le xie Tongmyun Zongkong ne Durup Shubi, Le xie Nyingpo Kaji, Sengke Lingye ge Nyanlam Duya Pyubayi. Le Zengge Jukdu Yina, Zangpa Nobula da

0: tenpa xa gui pa. Mishu pu pi mna la cha tang jia mian chu xa gui pa. Gora nga ba, xin de xie pa. Mishu cha chi pu pi mna mian chu ten ne si mian chu xie pa xie gui pa. Ripa cha pa tang su nye yue pi mi ma xin de xie ka. De tang ji da xiong xia ta xie gu. Pe na, ke ri la mishu pu zi. Nya chi te bu di nya tang ju gui pa ta bu.
1: Sa wo de ne gao zong gu bai xia tao. Sa wong qingpo jiao ji. Tadon yong lao yong yong jiao gu yuo pe. Sago de nebe mana tewe nyanka chelen rogi yo. Dertin, taosi kongyue chi, ronya nesi koyu leju taba xiago ba tong. Ngangcao qingpo mese par, taosi zate xil tuen tu ba xiago. Ji, ronya la meishun tini mopo ba xiago. Ngodang tong zhongkong dada yuo be zhengi nesien de bogu par. Kadon na kuyun jamje tada zama so gu. Solang tong, tuide ngui bo yi chema kawa hong tada qingpo yo ce. Zhe luen ba yi, Kadon naku gao gu. Lipo yi dingwi si jie dewe ngui bo tang, tuanbo gawe ngui bo gang yong na nianka chewe ngui bo yu ci, te dao le yu tao xia gu. Rangi nianzhang de yu pe, sa pao qiao shui su, nian xian bu te, pa kong jia qir dong gu. Yana yong, dono xia gu ba xi ne. Kadon ngui bo te ri ge me te ci, e cu ji ge me rong. E cu ji ge ci, ta ku jie ngui bo xian dao la yong ge te te, me te de be nianka yu. Sapao dong yu ba suo bie xian ni, din de ne bai ngui bo xue tie, yong lao jiao gao, nian ka qie de men zuo xia gu. Kun bian nan ke jie di jie kang xiong yi bie xue xie me rong. Bian na, lu kun tang, qiu kun suo kang xiong yi bie xue xie me rong lai, mie bo wa suo jiong xie me rong. Ni, nian ka le yu tao xia gu par. Tang bo, xie xue dong zhe du xie tao cuo gu. Nian de guo ne ta ku de ge zha yue me nian gu ba tong. Gade geja guo ce do yi jiao bu tang jiong suo dian ni su xue chen da dong gu. Ni ba, xie er tuan sa cuo gu par. Tang guo de xie er tuan sa tong yong na wu er chou wei ke yue mian la da xie xie ba tong. Ruo nian jie nian sa la ye xie xie tie. Ka xue kang xin ni xie er tuan te men da gu ba tong. Tie ji zheng yu ne bu xie tie xie er tuan sa zuo gu. Gade xie er tuan sa zuo hua tui rin bo guo a tong. Gang a qingpo yue ba hong. Nian ka tuan nian yue ce, dia cha cang jua xie tie, li shuo man yong ba xia gu. Sim, ro nian la sun shuo xie ba tong, ro shuo xie ke gu gu, ga de ne gao xin nian ka le yu tao me ce. Sen na la pao ni, ro nian la sun shuo yao bo xie tie, ro shuo xie ke gu gu. Tian yang tang bo, ge shuo qian bo yin nga wa hong, gen bue xie ba suo xie ma rong wa tong. Mi zim ni nga su hua, e cu ji li bo ma ge hua. Xie shuo ni me shuo ke yue ce, me shuo ke jie re wa tar, xia tao zeng gu.
2: Zhe lian jie kong du yi na, na ma lian jie ge nian lang te, da san yong le ngun zi kang zha xie gu lu tang, san yong ge qie chung, di jing qie chung rong ba kao ge nian cai su, xie ji ji bie guan ni, ji xu cao ba yin. Tian ji me ge lian cai nong an cui mu du qian na ma lian jie lai, san yong le ka de jue tao tong, da nian ka le kang zha jue tao suo ge guan ni, xu ju yin bei. Nama tsui gav tedu, senshi nong ro. Tati ina, dada zamshi yin, tsama nemo shiu.

0: yan zha xiang zai bei san kuan zhu gu lan ji geng kam zeng le di da ta nan a zu la yang zhong yang long chen yan chen de jie jie lei kong wo ge lan chen lan ji chen mo san mei long xi bei le zhen nan lan zum zhong song e na yi nan har jin lei zhen di zum zhi ba dang don zhen ba zai tan dou jie ne Marim thomchang ka thoma xiga maayar ji, zanghi ji, gotham zo zhi, xiolib xie bar dungwa na, tigdan jarjin la tig ni tig phukpa ri de. Girgin ji ghi nitsi dekhi ji nian tuk bar nyansang xiba dunga. Maayar dang zo zha la cham tar ngan chab dandil dunga. Rizhgu na ba di na tarig le zin di nang da nga zi ni cham nang ga star chung xay la narchu dangwi nagni dunga. Cham gal ngang xiba zovr liwi nagni kur ji xtambib diga jokhi yeshib ji zi di namba tsur ngu chul xe ji yin.
1: Jangdan dechum de chupi tam che wangzulun dani psi
2: among phna se chili chepi ske che da tun dani jil
1: cham sel me lung
0: mi rung ne lu chig sim yin ba tang mam dung lorum ni bi lob chig jig yin ko mo nyang ri che sing lob jung la ga bi lob chig jig yin bi lo na chig bi lob chug dung da ba de Mamtala lopchi nang hibsha rinni la jangchun shi nivda chukwa. Wanjang apaag lorda cilindi bi, kumun tso wada jirdogu chenpo shikishung yoda. Mirunga ama ngasani cilindi bi, apa dang maayar dang nyamda chwaarjil gibishung. Maayar ji mirung la jimbara api mamtong sa ni xixi dang jardong tong yoda. Shtablaq basik la, api mirung la shamchung chenpo shikiyo bi, Kumi chimtsang ge zhuo jie le zuo de tap zam xiong yu de. Mi rong ge a pa ne, wo dong lang ku jie ka lu wa xi yin bi, zhen zhen lin zu tun ni ci lin di pa deng ne, gan zhu gong si, gan ng se beng le zhe liu pa li de. Gan ng se beng le di, mi rong lu qin wa jie lu yun deng yin mo de. Wen cheng ma yer jie ng le de er nam de bo jam ni mi rong la wei zhu tong gang me de. Lu di yi xa ran gu ci zin bi, mi rong gi lu yun zhu li mo de. Wenjang maayar ji lhubyun zhuruk xie ji par shukwa. Dadung mirung la kangan tsingan xia ji yu ba di jim ca na hajang sawhuri li. Darta apa cilin di san bi, maayar ji mirung gan tso wira dartuk yakbo xie ji mi bi, kumar lhubyun zhuruk xie ji na nyan muur malam tawar jir yu da. Mirung gi api gynaqsa wangan nam maayar ji lagda yu ba xawur xie ji yu jang, maayar ji namjir na dendrin jigsa rungwa xigin bi, kumu jibshin dapshin mi par jir. Maayar ji lhubzhir shenan zhiga, wen jang lhubyun na rangni jib sukhur gi. Ngay cho la nyan jin lhubzha zho ji chumzhung ga gosam zhuzha shig dag laab shi sa shig zari yod. Ji mirung laab shi api, mirung na hang sang ni jib shen dab shen mei barchir. Na tun di ngay bar da tuk chub shi gi. Zo zo ji cho ji lopdi ji ge lopyun ngun lap cho ji kib lang sung. Cho ji mimtun mab shil tamir edi. Geng tar ngi cho la rukpa shi sin. Cho ji zangu ngangu makhiba mab shil ji maayar ji hajang zamnan jib shal. Maayar ji lopyun zhuruk mab shi jang. Gosam zo ji lopyun jig na dun takchub shi ba yin bi. Mirung atik tapsa tajir ni dun di danglin mab shil tamir tajir. Mirung deir dar gosam zo zhi lhamtalab yun kwan shik dajir. Yena yang din rungwa ma song wad, gomi gosam zo zhi thumar kumu thob yun ngandum shi bi jim ca na, lhamtalab jarwi gosam zhi tun zheng zi jag gab la cha nyung zam zi jay dir id. Ni cil di khir ji, mirung ga sim mam gavar jir. Dini korkan ga zhurin ji, gadi nga zi chi jim maayar jing wala fdi me ci, chirang zo zhan dar yung tab ji maari li, ji x xie xie dung vi, Mirung thariyang gacha kogang meipar jiri. Zocha diri tatung lopchan dun maa tabi shiba kagajig labar libi yu bi, kutsub zocha diri libni loog jig laga song yu di. Nyan jin gulam zochir mnyamda lhamtab jarni da bi, Mirung dang shiba zyan nam ngokhi ni ulo dang tambi chukpo zangor jirwa ri di. Kungtsu warim rindib shiba bjidi, lopkhur shiba di dag na zhongsib ni yungwa yin ba dang, chimtsang ka charchin shanbi ghangi, Zocha dirig lawab shi di yungwa yin ba mirung gi xii. Nyin shig mirung gi chozo lo zhen zhong do dam xi zhe bi, cang mi ngu chuk chuk xi ni, zhong dul qian bu yu bi nam jir dan ji, e tig tab sa jing ngang, man tal li gab xi ni bda de. Gab ri ri mi rung gi lo dhub qer ni ko tsu zhe ba deng, li gab zho ji, ko cish kuk de lo zhong xi. Gar dig nyam nung xe bi zhok po ngu ki wi, mi rung gan tsu wu ra zhor nang dan bar jir. Wen jing jik dam cha bi na dun xe ki, mi rung thar yang jib xa xto mi jang ni se long war chi ge. Nyan tiri Mirung Lopcha Chu ni nam jen tari Gosam Zotri Lidin Parmabshi Parukyo de. Woon jang Zotri Gorza Lep Gwe, Lopkhur Shibi Chu Chi Rukba Shig Najib Nar ni Njen Lik Pam Thung. Khasang Demo Yemo, Lur Tu Nar ni Jidun Che Yen Nam Shi Chiba Na, Hujan Nam Ji, Morang Ngasa Ni Vdeo Me Pan Ra, Dun Ngi Tuk Ngaso Yang Rjen Tu Ngoyang Khurwa Deng, Ngo Na Wa. Jigmir Lengwa Sokshi Gendik Ji, Rukba Zhen De Gye Rengni La Thunbi Mabdiwi Chornang Namshya De. Mirung La Yang, Tsamri Natak Ndadak Thunmyong Yo Jeng, Komi Fjirtang Ge Chamba Tsamri Tsamni Dornang Shime De. Dernhun Mirung Ge Sanjir Thunim Thunmyong Yo Parajig De, Dene Vjarkin Je Dik Pogba Maay Namshamni Yil Mabdiwi Chornang Shikshung. Yen La Yang, Mirung Ge Nyamchin Sanjir Thug Dungfib Shibya Ni Cil, Rengge Nyendam Da Thun Saba, Sambi Ye Da Angkor Yong Me De. Anitsati ngoma yin manav darkaf joi chidi, nina ni bir lopcha joji, kumi maingkang de liyo bi zhugbo dir tawr songi, taagzu la ranga dhugba shiba chabzin, zhugbo de la vjarshin je dhigpogba yin tsalki. Maingkang ge nairug ji kongchuri, laluxin che zi gikong xe ni wlongzhu jir dhornang xe gi si katabshi. Mirunga semsi, vjarshin la dhikil chebi, nga zi nyingka chebi korik de liga dendrabshil marung samyang. Na dun takchun xe tabagzhan marnye pari, qimda loo niag nitsa di

sing nam cho, ling ge gong am sang. Nian jib zhu yang ki chuk bi, ga ma sum ju, xin ju yang ni si bi chi zhi li zhen, xin ju na wa ge xiu yin. Di ren ki li zhen di na li ya, ngan ju, mi qi du ga tang, lang cui shi huang, ti xin pe yu ki, zi wa jie chun bi, nian jib ki, lu xie ka ji ling ge ju, nian lam tu bu gu yin. Tiang, jik dian di ya ki bi, ngan cu mang chi wa ni, king zhi tang, zhu ba mi bi, mi gu mi xi yin ni. Yine mi gyum tida ki, zhang kuo na, sui mi ki ziwa tang, mi lam mangbu si yi na, dian yu shi. Ti na tong mar, hengke chu nian lam tu buya ki lu si di na, pe bu si bu ti shi.

pebe pusi ki, mutami be dungu ki, lampu ting liya. Guishu chishu ti na, jisi na, teni, rengi liya jibie, mi ti da ki zhigu tang, yichi imshi. Tian ki ki zhuwa ni, nge mi nge zhumi ila, ki ki zhuwa ni, nge chiso ki, mi du ni imshi. Ruyan ki, gu gu zhuxi, nyam tu, lu xie, ki ki zhuwa xibti, sen nang shi.

ji gyung gu gila di guo li yin la. Da chu zui gaya di siri ka ji yue zhuru qibi nguan zhu cha gin shi ri. Da yin ni, cha da man zhi bi na siya gi chua di xiong zhuwa ma si su bu di tan li ni nuan si bi siam si gi si rin di da chu zui ya wu gyab gu gi si shu ya di yin. Zha gyur ndu bi nguo zhe chang ma chu gui na lo li ya zhung si zui bi qi chu cheng mui na bang zham qe bi na zha gyur pie qi wa si tu ba tang. Rho ga wa aru re rho da bu yang si zi chan ni si tu bu zhi la. Bi cha xa bi na cai guo bi gi zhi gya ge li ya xi lan hua si ya. Ya me na jik xia mui zhi ta ge ne xin jik zhu ka bi zhi gi nguo zhe ti da chu cha bi na lo li ya chu zui gam ji ni ni ba la gyun ni ya bu du la. Ta rung zhung gi tuk yun du bi nguo zhe ni ngi bar du chu zui gya gu ba ma si jik chu zui gyab sin bi nguo zhe gi chu yang gyar pie zhu dang na gyu min du la. Dar gyu se ma yun dou se ya tang tang ne xin gya zhen tang sin rin jie cha ma li ya. Zao gan se ya xin dian yu du zang ba chu zui ma gyab yin na ya gyu ma xie din zhe gi ne xie din zhe po si bi. Chang zhe gi zhe ngui le chu gu yu gi ga ma nga zang zo gu yu xin kan do na bu tang nian bu din zhe chan zhe du la. Da jik jue cai se ya ce sa la da ji chu kwe me na lo ga ma sum ne nga ba zo gu ba tang. Tene chu changmui na lo le ya, tsengang bang na gu ki la. Xien teng du, nyuk zi sui ba ma ngui kong le ya, chu changmui na lu ne, chu kui chi, ga ma ngan ne, ju par zo gu ki la. Da si nyu le ya, len xir che wei ku yu du, jik shamun bu zhi tan, li si ten bu zhi ten zhe, chung la bu yu du zang ba, chu kui me na la, gar zi sum ju ne, ga ma chi ba du, zo na gu ki la. Da xiuk xin jen bu le jik, lang gen sui bi, tu xi chen pun dian yu ji, xie sui yu du zang ba, ba bu xu ne ji le le du bi che le chu cheng mei na lo chu zu ji bang xia bi qi yang jia de chu gu na li ya ga mi ni shu yan le che bu yong wa qi gu ge le xian ya se gua tan huang gua ni ji ro ju mu cha bi ti ni gua pi ju gi xi ju che le ge wei du zan ba chu zu ge bi ya pian mi du xin tie ga le yu ni ya ge shi le ta cuo se ge ji ni ni ba du chu kuai mei na lo zu gu ge le Da changgya dangwe so segi zhi, nye bar du nguwe liya, kyaqba di shubi chi la, chu zui kya gu gandu la, chu na lo li ga dang, ya me ne cheng gyu ca je yebi na, nye zhi la so ba, ta anjwa li pian dong du la. Da xie zhi, jik chu zui kya we gub liya, ching ngay zi xin xie chua ma ye wa qin du bi na, chu cheng mui na lo liya, xia lu ne teta nyam du jik, ga ji tang, ye ma zong, cheng gyu je gyab di, me chun chun dan je, rim xin, ca zui gye sun chu gui xin. Chu kui ne ga ma ji ne nipar song bi qi la, xia cu du ne, chu chun jam gi zhu gu gung du la. Da xin dung du, xio guo tang, se me gung bu dou jiao la so ba, num ji ngon ze te gar chu zui gyab ne, cha ji zam cui bi qi, ce la na ngui bi na, num jib se di ha jan nyung du tong tu bian, yin jik su bu gyab cha do ge, sem zhe ni na wu bin du la. Sengalige tiringi zhuyanglongzhi nyenchenjikibligung pyogalongzhingi chwetintan didanshibili zembyusam taasheg yin, siyamla mutu yunen diga longzhin ligunggi chichili zensyanda kanam senro na.

0: zanii ki jarmei tan zhunggu tan yorob tan zhunggu nyamle la kugab tiwei mawa kodun che yun bi ngunzi nawa tan. Kongi, nga ra ting tangpo ro zhunggu ro tsamzhi ri yung gab ni jilu jitong gubji gubju kodru lo di lo sumzhu yi kong la shi. Taji zhunggu ro namzi lawa dun yuwa dabu yundu chung ni, goyi tan sardu nuba tiwei yang chiru ching yu. Lakbar tu niwe lo shi zhin, zhunggu ro bian jiru pi ye tan, cenze sardu te chumzhi ngun se tuyabu toba tan. Chijuwa la gomun jibi chuzi niru shin toru chin ni. Changburu mawa ta, shi yun chi wei jarmingi kilegi majo yinwa gu yu. Jarmita zhunggu kile war pinzu zinjuo ta, pinzu tongqin chi bi, pinzu yi chi ginjawa yun chi mebar sabdu chin ba ta, nipi nyamli niru shin ding sabdu chin yu ji songdu. Do lingi, talwe dao nipara jarmingi zongli mo ci zhunggu ro nguay zu cimzhi na wara chumzhi yurdu sawa toba ti. Jarmei ta Europe ta Zhongku jie gi ngun ne ju na tu ni ke jin den bi ngun jin qie yun. Gi gub ni bu nyam le yi qi mangbo ru ming da gu bi. Jarmei gi ke le li ri ne Zhongku ta nyam le qi bi yi qi ngar we pi yun. Ming ngar Jarmei ta Zhongku ta Europe ta Zhongku war gi zhawa ta nyam le le xiong nu ngar le laba ge yu ni ken ga xin du ne qian bu xi shi. Do ling gi, jie zhong gi gub ni bu mi tub rin nu ta men zi zi yur so le so kye gong gi nyam le gya xir tong gu ba ta. Liri tida la mingunbi dobshu chenpo dinshin, keji rengshin nirishin nguanze tuyodongzho xin yu ji songdu. Do lingi, jayu gi xie zuyu ni kongme damche kone yinbi, mi su xie gi yang zemni to xie gyun che xin likzhub chungwe bianzhuro nguanze ni penzun ka che du njuktab che wotan. Sabab gi chepsi yu gui che wui gomdira, jarmen gi bianzhuro liri ni zhunggur tiwe tona tan, zhunggu ta nyamle qi xiu che ru dong gui xie songdu.
1: Egypt ki chokhang khongme chitun onyun lankang ki chuzi kamai li nyesye khong ki zhoro zhungkui sargui be chitun jeji tanglin chigab. Egypt tan zhungkui war chinri zhune lo dunju korwa tinne. Chua nibiyo zhwa pekye ki lamce durin ke chinsi yinba masi. Gekab nibiyo zhwe ding sebe nang tuin ta gyun sing ki sun shu kangli ngun yu je jubzi. Kamai li, Egypt tan zhungku ni sibe tarwe na wui gekab jik yinba ti. Gekab nibiyo gyun tu nga biri tan. Gecha shuri che gyur mungsi denpo dinyu. Ejong zhwa lu gyu yu rin denpo ti, tu mung ki kibien ta, se kui tan ti xin geji le tuin le ngun zin ding sep toba ta. Tu mung to, pi ge tan din lin ki puk tun tu nir si bi mungsi to zu yu ji ju yu bishi. Kamai li, zhung yin ni, cho yung ki tab ju zhok da yinba ta, cho ni bu, ni wei lo xie rin so le jin tam mungsi zhi gu zu zhun, ma jo so kip kong ki nyam li gyun che mi ba ding sep to dan yu. Ejong ki sidi tham din ling min na pege yung tab che we, cho nipi lakdan che ne gizhen din la gyun che ki geji zhwa sung gyung ta, niki nipi yung gyur shu ne, zemlin le tiwe zidu dibe yung gyur dun du yu be ngun zin che bishi. Kamai li, Egypt ki tong de par sum tu, zhungku ji ki za tun lo din gyur mi nga lak lin darwa tan zhi. Ti Egypt ki chinchi si ju ki mang du ke xin xik du zi ge yu. Arab, Egypt ji tun ke kub ki. Zhungku ji le mei ba ke langba ma se, ti tan chinchi ki zhwa gyung kyung che yu. Kuan ki, Egypt ki zhungku ji ki za tun ti, se kui tan zem lin ki din lin sung gyung che gyung ngun ne ju na, ke gan xin du che wa xik yin bi ngun zin chi ge yu. Zhungku ji ki za tun tan gyab ge chi bi cha wa keng zhung si ki, i xia tan tan na zem lin le seng zin so si ji ju du. Kuan ki, wu xiar ki tu bop go ling gab, zhungku wu xiar se kui ki si di din lin tan. Tsu zhu, cong tun rang mui jie le cai tui tong qin qi ba tan qip ji. Bian zhuo ne tun qip si jian tu gyur gyur ngu gui qi ge yu. Zhong kui, suo di erab tan yi ren ki zhuwa lar su qie di. Zhong kui ni, wu xiar se kui ki di lin le gui di dong wei dup shu ke qin xik du gyur gyu bi ngun zin qie yu. Kamai li, nga ti nga zhong kui cim zhir ting ma yong yong yu. Zhong kui yar ge qin pa chung wa cul ki du. Yar ge ti da ki, zhong kui mi ma le di ki zhun xin yu. Nye cha zhong kui cim zhi qi rin, nye zhong kui cim zhi gong yor pi ge qi ba ta, rik den chong kir zu zhun chu, ge kem ngan ju ba tong chun la. Zhong kui to lop le to be chum zhi ngun se tu bo an tong chun si ju ba ta. Kamai li, zhong kui kwa le shi bu lo cho ge kip ki pi ge le cai tu tong qin qi ba, ke lin kang li qi ba tan zhi. I zhong ki, gu ji ge lam ji ki chum zhi wo bi we, chum zhi din bi bian jo nyam li le cai tu ding jo qi ba shi. Kamai li, zhungu di nyi Egypt ki pi ge tam, ma jo, xie jia xin gyur so kip gu mang bui nyam le zho da ke qin xik du kyur yu. 一种年龄能成呢